4:56. Gitile mwingi sito wa stiji jengi ambani. Hoyo hoyo kamtiro wa hinanya muta. Wasi tatuloi. Siku hinga ni doka si 12 ka agosto. Lembiga 2026. Nya muta. Siku ga doro. Si a doro paga inye ambani. Ilegi kulunge laku. Siku ga gona kama lembe. Si mtiro ya hinana yona hitawa. Na yu kumbuka siku legi. Ntinza wa provinsi inye ambani. Kulungela kwa siga kona. Kamba mtiro ya hina mwengi seti, hile nga tofamba hiti njela leti. Hiti kajitia 5 horas, hita zoma hungu, interesano ya antena nacional. 5 horas ni 5 minutos, hita za JTV, suti simu. Kala 5 horas ni 20 minutos, la hinga tuzwa a longoloko uluka inyambani. 5 horas ni 40 minutos, hita vima hungu hiti ndao. 5 horas ni 50 minutos, hita zoma timu ia siku. 6 horas, hita lawete la mitiro hiti interesano ya antena nacional, kasi kuzwa a jornal da manhã. 8:10, hita vima hungu, hiti titia inyambani. Hiti katitia 8:20, hita zoa a tisimu. Bini mabulu, kala chikatitia 8:54, la hinga tungi kela mitiru, akaba na kuluru mitiru valirimi ya jitsonga. Mitiru wazi tatului, hilinga mandilini kami na Sandra Masanku, hivitu gonti lwa Radio Mozambique, hila kubeka kubonga kawa na hiloko hilomba nilewe. Hikusimuma hilomba kala hichikila magumu, kamitiru lia hina inyamuti, gichile hikuna velu ingisiti likinena.

0: 5 horas e 20 minutos, que é a coisa longa louco, chuca em Yambani.
1: Longoloko
2: Chuka Inyambani
1: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Ikutirisana ni Radio Mosambiki Emissor Provincial ya Inyambani
3: Mwengi seti gichile wasungula longoloko wa Chuka Inyambani kamishu ya nyamutla Kuhunza kukumi gama siku ni mambiri kaweti ya mahuwani kalembega makumambiri ya magidi ni makumambiri ni nchanu ni gimwe Lo ilongoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani na uhashi wa la Radio Mosambiki hi wazitatu ni wazitatu loko ziku 5 horas ni 20 watimeniti. Kalongoloko lo wa nyamutla hitakumeka na hiula ula ni mufui wa zihari zohambana hambana aka muganga wale kati solo kapahela ya kamabote. Nzako hitava himnyika ama hungu ya nyamutla. Alongoloko wasi kuganya muntla ulo mandlini ya Alexandre Gwambi na Nzimi Shuvela awengeseti leginene.
4: Lugu ilongoloko watu uke nyambani katika umoyo jawena amishu nyamutla. Lunga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani.
3: Lou ilongoloko wa hluka Inyambani kachikoma moya cha wena amishwa nyamuntla unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inyambani kota leri hiulileko akusunguleni ka longoloko lowu abulga mishwa nyamuntla gitave ni mufui wa tsimatsima ahanyako aka muganga wakati solo akapaila ya kamabote hilaha kakuvuvumisa antiri wata ufui kasi kuhlula andlala ni usheti lomu katikugahina ga Mosambiki. Ina kamama gichile avitu riharmuni ufia.
5: Mina rita luishisho. Nsemu fuyo watu homu. So watu nutakaru wa hitu ungu tuhungule. Kani vini za setu watu na majishu ni sari ni deshi. Ni timbuti. Nani kuatru watu wanatama tokazi. Ni patu nitu huku. Izili zini fuyo yako.
6: Hakunene mama umufui wa timbuti niti humu kufuya kavuna.
5: Akufuya kavuna hili. Hima simula wana nima shaya kuya kukula kakona. Hiwa kugawe na tunguwa zanya mwaka taku hijuala trazadu. Lukunga inachifui. Ashifasi lukurimu. Mashila katu humu. Situwa tini lisime kutani kuna kurimu. Luku kuhuma janza. Washavisa kuta kuhanyisa banana. Ucho wagunisa chikola.
6: Kasileri ati humu ute idesh watu wanaungana tuona. Usunguliri ni kufuya.
5: Ni vale kufuya 2017. Antili jina hafuya. Atumboti ito nga wala kufuya 2010. Antili jina hekena ibenzi liki.
6: Uti kumisili kuyinu uyo shava kumbe uyo nyikwa hemofumu kasi kusungula ufigawe.
5: Nzikumiri mali ka fumu. Zenze tsama nzishwana kwa akumahama benzi ya merkodaria ya lizwa kwa zira. Shau shavisi, shita nzifuna majita gama raga mwelo, zishawa ati huu, nitifui. Hile shinga atikumisa shu, atumboti. Havi ni projeti ya kera, hinga atirapa daria. Lahaya wata kuhii reforce miwa nuku hinga mnyiku. Hiula ula ku reforce hii kumbila utumboti, nitifumu timbiri ni geju nyo. Wahinyika atumboti itia, hitu anali hii, ninyo mutandiru. Kusuke 2010, amboti lia, hini mahi binzu ula, anishavisa isala hii hiyo. Hiyo nane kina atamba yako nalusu.
6: Kusukela 2010 pra kalembe ganya mutla hingaka 2026 rekomba kuhunza 16 wa malembe na ufuya.
5: Nzihunza 16 wa malembe na ufuya. Eni nzitizwa nyiku luya wanga hinyeka na hivi nilisima ngobi kuparamina. Nzihunilu zutala. Tinjala tutala ubadu yini. Ichigecho kama ati nishavili hiko haka timbotiliti.
6: Hiko la haka ufiga wena, nga atuhumu, atuhumu leti takuvuna, kasi kushavisa hambi urimi wa rima la hamuti ni hiko na benzi kwa na lego ungana gono.
5: Hiko na benzi kwa mbongo uzako, zaafu mela kunzichona majininga shavisi toti kufela kutinivuna koremi.
6: Warimisa kwa mwani?
5: Zafama nzarema kwa mwani, luku ziheta masimu yame.
6: Achikwele uchachamalimu?
5: Eteka 350.
6: Amalile yavona?
5: Yavona.
6: Si, hima nagisa kutuhumuliti?
5: Imu, zukula na wame nagisa kutuhumuliti.
6: Wakatala hiku gisa tuhumuliti?
5: Wakatale.
6: kanileri ati homu hambe zvinonyana zvihare zvatsuka zvibiwa hemabadri yekufamba kamingama amimiri yakumeka lomkusuhane muri mahisa kuini mushava hemali muni kasiku tradarati homu zvinonyana zvihare
5: amimiri yata yakumeka agricultura mushemwenyana yekumama dojime muri wakuringana ku udibisa 20 tali wati homu Yuyo presinga ikumayona, nyamuaka luku ishawilo kurangela mtungu.
6: Hakunene mama, kufuya kunilisima, kufuya eza zakisa. Hezri karati mungana zona ukulumuka kaufuiga mwenu?
5: Ya, karati mungana zona kaufuiga mwenu. Mtungu hiyo ya kuhikutala. Masha munga hinala hayata kuhikumamu mire. Ukwezri wanga hinyika dibi, chela mwe dibi ndi diba. Kusukaratu wala kudiba. Hawana kunga kutachokwata madibela lwa ya kumakutinyo bela lwa ya mangala yufasela hatu wana kutayamsa nyana ni kudizi wanga njima kusha watu umtaseni kama shahili tuwele azuma ungo kutungu wachokwata nyana
6: hakunene kanileri ati humuliti mutishavisa kuhika kuona mutishavisa lumu kama bote kumbu evan vata kuhimati kumangwanyani vata vata shaa
5: ikuni mwava hita kuhimati kumbita ima putu nukuta hikuwa hiti vata shaa majuwaru mawanu wakua lumewa kumbu wa shaa Sola akakusha huka la bwelo kota poda chikela umyo kuzo oit. Ailaiza set, uku ivinta ailaiza set, kumbe iteka izo oit. Sihila, kungani chikaratu kona la.
6: Ila wavakusha vava mikanganyisela ngofu.
5: Vaya kanganyisela sinu.
6: Si, loko ishi kalkulara la akakusha vami miri, kala kutikulisa, programo tutaisha visa iza set mili. Ujo wana kukwa, uwa kumekana jivuna nyana?
5: Ya kumekana higiwa, nuku mama dispesa watu ya kugula, nuku shambisa, nuku chavisa majesao. Mwana wama kwa arevi duzenchi, arevi duzenchi, majesao mwama kwa 400. Si, ya kumeka higiwa, hina wafuyo.
6: Mpela mama, bulga hina, nagia kuhileni, zuwala kukumbela mama leja kuwa usia, jula yelo kava mwanyani, vanu kasina wana uvata komantirulu wa ufuyo.
5: Ya jula yintu siyeli joku lukuhi mfuyi. Luku mfanya na fukani misha ya chiwa famba gisa nhoeni. Luki mama gambu. Jula wako suke segunda ati sont na uya wachuka kuhuyi na titu humana. Tini eni ke, tini jitasa ke. Luku tini jitasa ungatiti kitigi wangu vijitasa kutiprovokara ubadu paka tekato. Luku humu inichi lonzo hatu uitlogomela uishambisa. Unga njimili mfana lagula kukuashambisi titu humu. Ati ndiri achilonza cha humu. Luku tige masimuni ya vana. Paravanga tsemi. Tiki uini. Ni pasiensa, ni lava wagebako, wala wala na wuko.
6: Amu yiveli uti humulu?
5: Hayiveli uko.
6: Se, luku muyiveli wa muzi mahesa kui?
5: Watika ukaliara mulanza mumukotana luanga yewo yukuma umu ya wana. Hajwezi ulava ukarala uhumulu sabesu, munga yukumanga. Au kwa sisi yesu kunga nsusia sawo ya wafui, walu wakuni uyivi gala uye watu humu. Jaya nchanyana.
6: Eka shufunu mga hajuna vela kuwa mkombela kamfumu, ichi ichi kombelo chiveka.
5: Mayela ninuku kakuyibulu watu humu tani. Areforce uinga ikombela kamfumu, maili yako wawona wafui wahini nilisima. Akulu kumuyivi mkuma, wahinye kanjala yako mmai ni pranga haa, gunzisi wawono kuyiva katu humu.
3: Kachi katilechi nzitaramba inakuluri wantiru dia shpashkwale, ni andlalo wa mahungu wa mishu ganya muntla.
7: Amufumwele ganya solo, ukombela akachitungu, akuonelela rimu ni kumangala, luku wawona awatweli wakungahu, vachadisa arivana na rafitongu wani.
8: Ahunguligi, gihumelela hikuwa laka nchololo kuunga kumeka na umaheka avijinga hunza, akololo kulugu, wile naku nukudaya amichadu ya vanava tongu wani. Akarafana leye yinga kumeka na maheka hewazi na sugama kumambiri na nkana namuni akaweti ya malate shikwanyani lomu kapayela ya kanyasolo. A procuradora wapayela leye Domintilia Rangel hiye na awulako lejakum kasika kumeka na kumahiwa makinga maelano nukudaya ampulo wakuchadisa abana batongwani. Awula kambi lejwa kukumeka na kumahiwa makinga ya kulava andau leyi du kumeka na kwa vikiwa avana vatsongwani lava kumeka kuna vanga hana mabinzu ya kutihanyisa hiwona ambiba papai waka vanga shukuti kasiwa kumeka na washunipa aminau ya vana vatsongwani hikuwa na kumeka na wavachadisa Rangel hiye na anga ya kuli na awula lejwa angwana tsongwani luwato kumeka na achadiwilo hakuneni na hanitanga ya kuya chukulini ata kumeka hakuneni na susiwa kamutuluhu yani kasa kumeka na ya vikiwa akandawu liyo ato kumeka kariona kala kwanisa akumi ni nkano ni manharu ya malembe. Amurangeli wapayela ya Kanyasoro Fernando Muzubingo hiyena awulaku lejaku ama Union Prematura hiwona makumbisa akukhelela nzaku akamahanyela ya vanava tsongwani. Hikwalaho vonke vanhu lava va kumeka kona vachadisa avana vatsongwana vata kumeka na vatsayisiwa. Muzubingwa hi yena nga kumeka na yengetela magezu ya ku loyi ata kumeka hakunene a chadisile a n'wana ntsongwana na nga yi chikuleni hikwalaho ta kumeka na tsayisiwa nawu. Hi chin'wana chikhati Muzubingwa a wula leswaku a nga ta kuma wurhongo kumbe ku ekela na wu tiva leswaku avana vatsongwana hi vona va kumekaka ka tindhawu to ka ti nga hitiwa tinene. Hikwalaho wa chavelela ka vonke vahanyi va payila leyi kasi va kumeka na vayi va hunileli va muganga lowu kasi a ku vhikela a michado leyi yi kumekaka na hi maheka lowu migangeni. A xitichi ta ku hangalasi ka mahungu lomu ka payila Kanyasolo xi kumekile na xibula hakunene ni vana vatsongwana lava va nga wula leswaku kasi a ndhawu ka n'wana ntsongwana i jikoleni. Hikwalaho va tlhavelela ka vapapayi hambi ni vana vatsongwana leswaku va kumeka na va tsika a vanana va ya jikoleni kasi va kumeka na va lunghisela a humandziku ga vona. Lowu i ntlhelo lowo ku nga kumeka na maheka lomu ka payila ya Kanyasolo kasi a ku vhikela ka vana vatsongwana va nga kumeki na ya makatina bhai vatsongwani.
7: Amfuma district le kama boti hi wononga ni makongo ya ku vhunetela akuringana ka 135 kwa maprojeto anzeni ka kulava akulandza afunde kukulisa ama districto
9: hi bula hi maprojeto ya mitiru ya urimi ya ufuyu ni ushavisi akobanati wa xidropana chelo mukama boti hi yana nga hula ndzaku ka muthlangano wa kulungisela ama projeto lawa lezwaku ama projeto mangalangiwa matavunetela akuanzisa achidropana cha lomu ka mabodi. Hekwalaho alfabeto mazivi ikuchetela zwakuvonhle lava vatukuma ati maleleti vafanekela kuve vatitirisa nzeni ka maprojeto lawa mangalangiwa.
10: Hi wala kula zwakunyamuka hi wa hetlanganile laha kasi kuve hi wona hi hlola ama maprojeto manga makungu lawa amunwe ni munwe anga mamaha kasi ku hi kota kuve hi wona kuma projeto mangani maringana ku kuma pasa tambe hi wala kuona zwakuwotlo mapovoations lama nga kona lomu ka district ma kuna ni vanhu vanga matera ma projeto kasi ku vaselectionari avanhu lava yani ke hi hi leswi hi nga tlhanganela zwona khwatsikhwatsi nyamuntlha kasi ku hetawa leswi hi ve hi ni ku xalala porque hi ve ni madibati hi tlhela hi vona leswaku maprofessions ya hina wokhe mana ni vanhu lava va nga nyikela maprojeto ya vona va tlhela vaselectionari kasi ku va kota ku ma va financiariwa lexi hi la ku leletela ava lava va to nyikiwa a mali leyi porque va ta yi kuma na ku nga hlwelangi hi laha leswaku a munwe ni munwe loyi a nga tsala makungu ya yena leswi hi vulaka ku i projeto hi xilungu neta a kuma mali liya ku lakwa a ya yi tirhisa na a nga fambi na a lahleka ka leswi a nga ta na swi tsaleli tenga a yi tirha a tirha ka leswi a nga swi boha ku hi swona lava ku swi ma.
9: A mfumo wa xidoropana xa lomu ka mabodi kasi ku nyikela timali ka 135 wa maprojeto vana ni mali ya 9 miliyoni wa mametikali. Aka chikhatileji a mfumo wa lomu ka mabodi hi ku tirhisana ni varangeli va posto ni malokalidadi ya ku tsalangana hi lava va fambaka va ciwukisela a fambo wa maprojeto lawa ma nga nyikiwa a timali a lembe gi nga hundza ga 2025.
7: A tiholobye ta ku tsema milayo hi chimi cha Asambleya da Republika hi tona ti khongotelaka aka vavasati lava mahaku a mali hi ku tirhisa mirhi ya vona kasi a ku ti vhikela ka mavabyi ya xitsongwatsongwani hi ku nga na va boha a swi vhikelo.
8: A hunguleki ginyekiwile hi yena deputado wa Assemblea da Republika mutsali wa gabineti wa parlamentary combat e prevention ya mabadwi lawa ya xitsongwatsongwani aka visita leyi va nga kumeka na vamaha a vhiki leyi hundzileko. Lionel Nyamuketa hi yena a wulaka leswaku vonhle vatirhi va ku landza masangu siku gin'we na gin'wani ku laveka na va tivhikela aka mabadwi ya xitsongwatsongwani. na muketa hi yena a wulaka ku kambe leswaku avatirhi va ku landza masangu siku gin'we na gin'wana va nga tinyiketeli ngopfungopfu hikwalaho ka ku lava timali hambi ni ku lava swin'wana ku laveka na va tifikela aka ta mabajwi ya xitsongotsongwana a mabajwi lawa ma nyikiwaka hi ku landza masangu na va tirhisa khwatsi a xitlhangu hi xin'wana xikhati na muketa wa tlhavelela ka vontlhe va papayi hambi ni vamamani ku patsana ni va lideri xikomunitari hambi ni varhangeli va tichichi kasi va kumeka na va bohisela a vana vatsongwana lava kumekaka na va fambafamba ni usiku kasi va kumeka na va hlakana asimama a wulawula leswaku a vana vatsongwana a ku lumbiwi ntsena a mugundzisi kasi a kumeka na hlonipha munhu hambi hi ku hlonipha aka tindhawu ta ka ti nga fambeliku hi n'wana ntsongwani na muketa wa chavelela kambe ka vapapayi leswaku munga rhumeni a vana vatsongwana kasi va kumeka na va ya xava magwala hambi hi ku xava a masigaru hi xin'wana xikhati na hi wutisa ka na muketa mayelani vamakwenu lava wuyaka hi tikweni Hombi Joni lava nga ni mabajwi lawa ya xitsongotsongwani na muketa hi yena a nga hlamula leswaku a ku vuya ka vona ku vuya ka vona va kombeliwa kasi va kumeka na va tshinela ka muti wa ta wudahi kasi va kumeka na va landzelela a minawu ya ku tifikela aka mabajwi lawa kasi va kumeka na va nyikiwa a migana mayelani ni ku nwa siku gin'we na gin'wana kasi ku daya a xitsongotsongwana lexi lawa a kulima gezu ya deputado wa assemblea da republica relator wa gabinete parlamentar combat i prevensao ya mabajwi lawa ya xitsongotsongwana Lionel na muketa
7: a ku ringana ka gidi wa mingangu ya localidade ya le ka belane aka vhilakulu hi yona yi to swi wona a ku wani hi magezi andzeni ka lembe leyi hi nga nako
11: lomu ka vhilakulu sangulele vhiki leyi a tiriwa ku nyikela ndzilo wa gezi ka vahanyi va le ka belane ka xigava xovala a hlaya ku hundza novicentes wa tixaka hi tona leti kuma magezi yingu ni vabikiwa hi diretori wa koponi ya edm lomu ka vhilakulu Emilio Juanqui
12: endzela ku ligara serka wa mili wa mingango ka xigava lexi xo sangula va swi kota vona ku ku ata mimiti yi tsawukanile lava va nga le kulanyana koko swo koteka ku ta va ta aka la kusuhani a swi ta siza ku hi hundzisa a numeri leyi hi nga yi prefera sweswi hi talvez quem sabe 1500 ou 2000 nesta primeira fase a gente ia com a caspana na cona magueze a gente ia com a caspana na cona magueze mas tinha que valer lá para isso que lá senhora como pacote numa pacote dependendo e a mal elegido com o que se joga logo vai se cavar no vai ser melela eu vou não ter essa manga na magueze então vou não tem que ver vai ir a one lily home para jogar leis um galho que o lá para com a magueze mas quando eu cheguei ali cá
11: a magueze que não se lavou a dívida do alemão que foi lá com o José Jeremias lá com pela a korola lika belane ka siku a tiriwa ku nyikela ndzilo wa gezi u famba khwatsi
13: hi ta kombela a zwananu ka ntirho lowu u ta ku u tama hi wokoponi leyi ya magezi i nyamuntlha a mimuti ya xipandzi xa khume kutani 15 va ta etlela loko a tshuka khindlumuka cuka le henhla ko filimi ni xa ta wana lampa ta le tihlokweni majahele ku wula ku a mimuti leyi to amukela magezi ku sukela ka nyamuntlha kutani masiku mahatako hi ta ku hi nombeta ntirho wa magezi hi na mufumo lomu ka localidade ya lomu ka belana a hi zwona hi ta ku hi ta wuta hi ta kombela ku a hi zwananeni kasi a kota ku hi kutsongwana a ntirho lowu wa magezi wu kota ku wu kumela a vamakatla lava va ta kuma magezi andzeni ka fazi leyi ya ku sangula ni a hi khihlanya ka vahanyi tiko va lomu ka belana kota ka ntirho lowu kambe wu fambelana ni timali va ka hina hi nga ta fikelana la a poste ra kuza hi chikela lomu ti nga ku hi xaviwa hi tano a tifiyu leti va ti tirhisaka ra kuza ti chikela lomu leveka timali ta kona
11: vahanyi va le ka belani va bela mandla mfumo hi ku chikela ka ndzilo wa gezi
14: malembe ya ku tala ngopfu na hi khala ngopfu hi ku laya gezi hi ku hina loko hi daya mbuti i ke hi gaisi ku jin'we macha vanghana a va swi kota ku loko a daya mbuti a mpheta masiku yo tala buri ka a chayele muka yini ka kojela duri na tsemanyana hi tisexela na hamita ma ku zokeleza swaku e na hina hi ta fana ni van'wani vanghana va hina a wona movement wo mahikileko man'wani ma chikela a bazara ha yipi van'wani xa havo maxitela sava swa saseka leswo
15: tonieta 500 magul chikela lomu 2000 ndzi ni vincexiana na ndzi suka ndzi khensa a zwananu a gezi a yi travhara zhilu ngopfu xa ku tala ngopfu byo onhekela kwambuta hi daya higa hi siku hi makhumba maxilo hi ta swi kota ku daya hi veka hi gandenge hi nga higa byi byin'wana hi kuma byin'wana hi kuma ku hi variyata belani hoye
11: vahanyi va le ka belani na va tsekela ku sungula ka mitirho ya ku nyikela a ndzilo wa gezi
7: a mahungu ya siku ya nyamuntlha a ma chikela magamu ka wona kani leswi a hi yini ka tihlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha amfuma district le kama bot hi wonunga ni makongo ya kuvunetela akuringa na ka 135 wa maproject anzeni ka kulava akulandza afundu liya kukulisa ama districtu
3: mwengisetu wa kuranzeka alongoloko hluka inyambani wa nyamuntla uchikela magamu ka wona laha hinga ulaula himintiru yata ufui ka muganga wakati solo aka districtu yale kama bot alongoloko lowu wutsalilwi u tlhela wu gondziwa ha mina Alexandre Gwambi ndzi salisaku na ndzi mixuvela awengiseti leginene aka mintirho yi landzelaku ya Radio Msambiki lomu inyambani gichile.
1: Longoloko
2: Hluka inyambani
1: Binzu ya Institute ya Comunicação Social ikutirisana ni Radio Mosambiki emisor provincial ya inyambani.
0: 5:40 izwile longoloko hluka inyambani kali chikati mwengisithi itazoma hungu ichindawu higesuka na kulorwa ntirho idrasuma kondela.
16: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: amatimu mali avosangula kungena lumu undaule ginyamuhla gitivwa kuku idoropaga inyambani vaswahili nakona hivona vanga tsumbula doropa legi hikulandza matimu ndzaku kuve kungena maputugezi hilembe ga 1498 loku maputugezi machikele masanguli kuya ka tiyindlu leta hombi tionekaku kala nyamuhla ni leswi lomu inyambani hikuma haloku a muganga lowu uve ukulisiwa kuva chidoropana vila hi 1763 nakona amatimu mali ku fambeni ka malembe ndzhaku a doropa legi give gidumelwa hi vanhu va kuta hi tikweni ga Fransa ni mabunu ya tikweni ga Holanda leswi 1796 lava va nga lava ku yiva titshomba ta lomu inyambani. A doropa legi inyambani gitiviwa hi matshwani lawa ya nduma ginganawu leswi swi mahaku ku giyamukela lembi ni lembi avayeni lava rhandzaku ku ta va ta wona titshomba leti ta matshwani hambi ni ku ta va ta humula loko va lomu ka maferia ya dream. A doropa legi gina ni xipandzi xa 79724 wa vahanyi hi ku landza xitsalela xa 2017 lava hi talo va hanyaku hi vutshevi vuxavisi hambi ni wurimi ngopfungopfu ga machongo. A vahanyi va doropa ga inyambani va kulungela siku gabyi na va kombela ku a wuhosi ga doropa gisima magichukwatisa mahanyela ngopfungopfu lomu ka miganga leyi nga hangi ka doropa a mafambela a hi laha manene va haxaniseka hi timhaka ta maruwa ku na ni lomu a magezi ma kala ku ma nga chikeli hambi ni mati. A swikhalu leswo swa vahanyi va lomu doropeni ga inyambani swi ya ka murhangeli wabye Benedito Gimino hina hili a chifeni doropa ga inyambani. Nakona hi swigo fana ni legi leswi hi lembe ga 2000 atikweni ga Rusiya kuve kumaheka nguzi ya hombi ngovu ya xitimela xa lomu matini. Aka nguzi leya hombi ka matimu ya tiyo ga Rusiya ku file votle 118 wa vanhu va nga hi lomu ka xitimela lexi crush xi nga ve xi jama lomu matini. Tsena hi 2002 na ku hundzili malembe mambirhi ndzhaka ka nghozi leyi mahekile hi kona swi nga tiveka a ku xitimela lexi xi jamile hi ku ve xi baleselo hi masochwa ya NATO na marhangelwa hi tiko ga Estados Unidos d'America. Ka lava va 118 va fileku ka nghozi leyi tsena zvirumbi zva vanharhu va kona hi swona swi nga kala ku kumiwa. Lava va 115 a zvirumbi zvabyi zvi kumilwi na zvinyikeliweku ka maxaka yabyi va vuya va lahliwa hi xixaka. Basi muyingiseti a matimu ya nyamuhla laha xitichini manyima laha hi kulungele lembe ka doropa ga inyambani terra de boa gente nakona hi vulawulile hi siku a tikweni ga Rusiya ku nga maheka nguzi ya hombi ya xitimela laha ku fileku 118 wa vanhu votlhe lava nga endzaka xitimela lexi. A matimu lawa ma lunghiselo hi mina Avelino Antonio ka wutsali hambi ni ka wuhengeleti kasi na kulori Tomas Valoy a vuya onela michini.
1: Mwingiside matimo aditsiku.
2: Cinco horas e 55 minutos. Gile matimu e a cico regisca na colorante Avelino Antônio. E tá bom galo com maltiquele retina da letra neta wingisite. A letra de mwingisite, e tá lá de cima cala. 5 horas ni casi cala 6 horas la ringa tuzo a jornal da manhã interessa ni antena nacional e la vete la Albertina Pascual Mas a matinha da tacou, de cara, de acessório, a Rita, sua jornal da manhã.

0: Losel Mungiset wa kuranza kwa radi Musambiki, mfumo wa district gaka mabot loma provinsi ya Nyambane, uhlohlotela urimi gama tsawatsawana kasizwa zwikota akunga shanseke hindlala akanguva leyi ya chirami. Murangeli wa mitirho ya tawudahu loma provinsi ya Nyambane, Carlos Khosa, ale angalavi kuzwa timhaka tawamukeli gava badzwe tindlela ta hava lomu swipitali. Ferroviario wa Nampula hi yena nga kota ku ya ka Maputsu a ya kuma pontu yin'we mahlweni ka Costa do Sol awazibili ya loyi ka nhlakano wa ku lumba Musambola 2026. Leti hlakumhaka ta mahungu ya suka nyamuntlha mandleni ka Marcos Pedro ka Ubasop Gamchini na Idrasio Makondela aka ku hendleleta hi mixivela wingisetigimene. Mahungu ya Radio Musambiki stichi cha Inyambane. Kangano wa Judea ku kangano mungu ukala kunga lumbi mfumu wa majaha huwa no hlohlotela ku ni ku layela a majaha leswa ku matifikela aka ubadzwe ga HIV. Kwanza ka hungu na Ameriku Mukumba.
1: Kanganua Ajudec, com a Associação Juvenil para o Desenvolvimento da Comunidade Lumu Inhambane, o Tinguissa Antiro, o Kutigaba no Baixa, Lejaco Batifiquela, Recamabadi, o Andiwaco Colanza Massango, a Macunguiantirlo, o Mahuaco Acama Distrito, e o Carriçava no Baixa, Lejaco Bativa Cotifiquela, Loco Balanza Massango. Eliorefe Nyabomba wa kulumba a kangano wa Ajudea kulumu Inyambane ili kundilisima kuboha achivikelo kasikulanza masangu na aengetala lejwako ama ITS nga mabadri mamanjo wako kulanza masangu nga buhanga achivikelo luku manga dahiwe hichihatla manga vanga lejwako wasati kutano wanuna anga trali ni kumabadri lawa mafamela ni chupungwane cha HIV.
2: Temos feito diálogos comunitários a nível das comunidades que tem como objetivo essencialmente divulgar mensagens chaves para que os jovens possam se cuidar.
1: Magizia Eliorefe Nyabomba wa kulumba kangano wa Ajudeco uterela kulumba provincia ya Inyambane na kulure.
0: Zimaheka lezo na kuhi kumurangeli wa mitiru ya taudahu loma provincia ya Inyambane Carlos Khosa ali angalavi hakuzwa atimaka taku lumu hospitali ababadzwe vamukiliwa hitingela tahava. Carlos Khosa ali zonhle zwo kari zwa mahiwa ndzeni ya ku hlohlotela ababadzwe akuva vaya chipitali na vanga chavi zwa ku vanga ta amukeleka. Atikari leti titu simama kwa amukela vabadzwe hitingela tahava ni mona tita hlunguliwa ka mitiru ya taudahu hambi ku tsayisiwa hitingela tin'wani. Kuli lu Carlos Khosa yananga murangeli wa mitiru ya taudahu hichinyimu cha provinsia ya Inyambane. Mufumu wa district gaka mabote loma provinsia ya Inyambane uhlohlotela au benzuli gama tsawatsawana kasizwa zwikota kunga shaniseki hi kuvumalelwa ka matsawu hambuni ndlala ka mikama leyi nga ka yona ya chirami. Kwanza ka hungu na Sandra Masangu.
3: Mfumo wa distritu ya Maboti hilo utaku na ubuli sana ni bahangi wa distritu lei kasiku ya nzisa antiruadwe wa taurimi. Administrador wa distritu ya Maboti Alfabeto Mazivi hilo ya ula kulijaku hikola kakuoneka kavula masiku la ugumesa kuni mati lumu kamichongo hili jirave kasi hichi njala leti jirave kasiku bahangi wa ingesela antiruadwe wa taurimi. Mazivi hilo ula kulijaku jako hiko lakachihala lechi ulaulu wako jako chitatsuka chihoneka shara veka kasi ako varimi valonzo ota achikati lechi akurima yena aulile kambile jako hiko lakachihala lechi ajula veki kasiku varimi vashavisa leji varimaku.
0: Bungili Sandra Masangu hihungu legi ungata hiambela gona gaku yalana ni kubinzuliwa matsawatsawana hichinyimu cha district gaka maboti loma provincia ya Inyambane. Avarangeli wa mfumo wa muganga wa machichi hivona ba maha kwa tiru wa humbingovu wali titia lana akuni kulava kutiva shungetanu hiku hoshokela ka paredi ya muti wukari wata ukwe ulonga vanga kufa kamunhumungwe patikambi nukubaiselwa kava mwani vava mbiri. leswi swi mahekile mulungiso a hundzileku a ku fa ka munhu loyi a nga karhi a maha ntirho wa vuxavisi hi leswi swi nga mahisa a ku ku ve ni ku lavetela tindlela ta ku fela a ku tiva ku cinci nga vangela a murhangeli wa rhavi galeti yalanaku ni mahakela manene ya doropa patsi ni ku andzisiwa ka muganga Rodolfo Tambanjani hi yena a wulaku leswaku a timhaka ta ku nga landzeleli khwatsi a nayu wa leti yalanaku ni maakela hi byona byi nga mahisa a ku a munhu loyi a luza a wutomi ka mihlakano ya ku tlanyeta miri tiva mungana muyingiseti leswaku ntlawa wa Costad Sol ni Ferroviari wa Nampula va ringene hi 00 aka nhlakano wa ku lumba Musambola u nga biliwa aka livala la majikijiki ka Maputsu na yi ta valeta ni ku engesela mihandzu leyi nga va yi woneka ya jornada leyi amaxakeni tolweni hi yena a nga va a ntlawa wa Ferroviari wa Nakala hi xigolo cin'we xo kala a hlamulo kasi a ntlawa wa Ferroviari wa ka Maputsu u ringene ni Associação Desportiva de Pemba ntlawa wa Associação Black Bulls u bile ntlawa wa Bahia de Pemba lawa mahungu ya provhinsi ya Nyambani ya Michuleyi Gichile.

Mana tate, mitumu ya radi Musambiki, gitisi ya inyambani na kitu, ahihi, urugu ge, karare, tsaya masera sera, basi, nguwana karare, omane kona kusera, zikirane, zisikira, nga tsaya, kai, kori kumuhunu kuru, utakutu na kuzizi yanguzu, nigirami ya nakara. Papa, Twin Fingers, 11 horas, 36 minutos, 86, 93, 86, 399. E aí, Neto Ribura Munguiz, sua rádio Moçambique.

Angisika singula sabuja mitumi ya tunya kitonga kuwa selambu sisisa litsigula mhunu kribi utkumaya kuiga sawan enu kuwa jikatikia yiga singula kalapupuja zi zase sora shiga litsule linye ku nzazi ya kupera ku gira sigarazu ha mara kinyo kare ha kupera kasi wabraka nzazi kasi ya wanda yu kukela panoma ka madorpa ya inibari matisi kasi zomuzinranga kujikatikia kasi zikunga kwenye kako mati kambi zomuzirua zinga teledwa ku zinga kumukiselwa zirua kasi za umunga miganga umunga zibairu umunga zizona kwenye kasi ukungu mkela nyumafu kumungu nga tiba nga ikungoro nga nzazi iyo niyo ipea kuku rasa sigarazu abu nga kitaratu iki inga kuliti kula msumiki ambari kasi kuwa mambu ni mambu maranga poeta kasi kuwa jimbutisi nga zimova watumisi nga zuruwa wa himbia kama wali kuku makarelu kandai yali nga yali kiri mihutu kume anandu uwe sila mbuja sadi

0: eno kodi nyipula eni mamai wangu nye butili muko nga holele umi wangu vizi nyali diwowe
1: nga holele sundangani wangu kasma imbele apu ya ni balzinyo chikatanya wahimini nga mihungu nyama hungu marala pao kuyu ziki nziores Nelson Francisco
2: Ngurasa mwingi siwa radio Msambiki ga mihungu jimangu kukitonga ya sadambu sa litsiko la muhunu. Muhunu dozi nya agosto, litsiko nya redropara inyambani. Umunyambani wabangi waraka kungu waneka utsunguhezi nya guzikari. Kudungudzu kabu nya urungisi nya staratu.

0: Epa, Juma, já o hungele de muito que ter o ago.
1: Ah, sai de. É ninguém que ganha lá, lá nem para mandar o que ter o curto zona. Ah, vai de tonga nem o Congo, nem o meu outro time se mandra.
0: Ah, nem ninguém do time se carat nyangao. Nem para ter isso na que é senhor do tugues, se movindo com o jubileza. Já de Congo o camu curisine sine. Kugu ularandra nem a mandra nem o que ter o curto zona. O papo do guarda ele tonga. Ahoro utifikiele kama madwari nye zizezi. Kani lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidika kama nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka separeka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kama kiloro. Eni, ningamu yangu, manga zwangu sana sangu satawu. Hagula landrani nye muendra nye kufikiele zizuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hakuzifikele uti WhatsApp, WhatsApp mwaga, kama dwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Waku hivikele kikatike tabu. Kukarati, ah, uru. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya kagiru. Nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti WhatsApp ndrani nyamuenda nyakuvekele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meipumu nyakudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora yeah.
3: Vamos todos nos proteger
4: na rasaka si ulu longoloko usumbudwa una rasaka ku Alexandre Matsimbi kuwa chikatike gilongolo kwa sino idze kago kala wafu vinyo zi jasesores
5: Musumbuwa Selu nyatumbunu kuatu
6: Musumbuwa Ewa nkisi nyakoreki kukide kukide kampi hiwa mwa panya longula kusumbudwa Usumbudwa muhunu hakuuma na ngubeni Ngubeni lituguli mwadu limani kaku manyikeni Saturi burahuri ranya nombiliri Ja ramanga tunu kizuri tuwa kizu Hina bura baba kuli manilina
7: Kene mbata wa rungu Limbi kini Konstantino rungu Ngisumbudwa ya ngubeni
6: Uwe babi rungu unanirisao
7: Ni wana masuka.
6: Wana mani?
7: Ni wana masuka.
6: Masuka. Ngai bara. Risauli lagu wagu tamusera. Wakanira kwa kumani wa mani wa mani. Nga tamusesa tabu.
7: Ni keni mbato wa rungo. Rungo wa mbate saisi. Wana masuka. Shali risauli na masuka. Luzali mani haupana. Masuki. Tepunya zinyipi. Zidhi nga mani kagari. Nyamangunu. Na magigwani hawafofu wasuoni soso kao anyipingo dzotala apo hina hasuka anyipile ya manguni ngataikota isuku mane kutumunuka lisahulira na masoya
6: apare ku masuga masuga kandi kukusuka na
7: hata kandi kusuka hiwa suka himaka ya kuchaba nyipi ya mangunu
6: apa kino wa masuki
7: Ja tamane ka omu kambe dwa nani nyipi ya ngungunyani dwa na kuma kwakwe sinyamba kwa magwa kwasi kita ngudwana na angodzo hechati ari nguyo ngungunyani dwa na kuma kwakwa sinyamba
6: nyamara kati maramba
7: sinyamba kwa maramba
6: sigira kufuma
7: kamuzi kisinga bwana naye sahi ningwali na nyapo yo na makwakwa kambe
6: masugi makwakwa
7: masugi makwakwa
6: Ngakati ya kudzinyumba dziko mwaka paka na masuyi Wana masuyi wangu maneka wana rana mani kambi kutuka sozo
7: Wana masuyi wangu maneka na rana wapuka na nyambiho Wana koma ni nandra wakoko wakari Walidu wana kusibia sinyasi mbiho Jaku maneka wala muda ufumutunu wabala mulufu mutuno pa inu sisani mutakechari kukizu wana kudwa ni sasana ya sudu wana kusibie sinyo tejele siya pomansi wana inu sisani kasividri kenu wana nyambihu
6: ja mukaka mkarati ja ukuti kuku nyosumbudu wa baba nkubula ni wambi watu o sanana sangu nkusininga
7: inu nkubula ni sanana sangu silitili hunzu ratu ambari zipari nkubula natu
6: Ugira karino, uembe kwenye.
7: Nyo embe kwenye kutini ni hunzu rato. Izilu uromukidu, masuge, makwakwe, nyambihu. Kaezea gani ito. Wana ndri nundruwe.
6: Matuka mudzega ana kuririn.
7: Sungulole, sopata ula ndisado mnyo nganga. Brigyana na yowele kwa ginafu.
6: Sungu tuka sigirega wako pazama sanana.
7: Sungu girega samba ula ndisado usingala kati.
6: Ula ndisado uiro kati.
7: Basha hisi titi ni nguzi wanga za mwanu uli. Tikitabia mazinganga ni ugirete do usangala kazi wako. Na wawuti wako zinganga. Kubeleka jana yina, yina hema.
6: Ika jina nora mwasu yituguro na nyambi.
7: Za upata ala ulogo. Kwa yuti ka uwa adisha hili.
6: Ngai pala baba. Kudanru wako.
7: Kudanru wangu yinyo misu 23 shana.
6: Nama jukwe udandred hai udujed hai udandred career udandred no hozama treasury udandred no gutuma ugo atawata yina nunga dandreki
7: yenyo danda kukulima ndugu hoza madima imbi yarago nimekoko ya lego hi
6: wanana wangu wanana wangu
7: wanana wangu ni hebu da to quarter class nyejiga
6: hebu da
7: ngubini shkwatu
6: kukiana nunga mulaga na kiyo tupia koni
7: Ele joga na cobertura de bola, joga de chuva, joga de silinha, já põe o ringue de carroço de já põe rapa.
6: O coisa que o sertar e ir para lá.
7: Ir para o sertar. E depois do coangan.
6: O ano o catizipa vans, como mano vai o como a grilhinho.
7: Na dapat kuperti yangu ni kanya kama wana magili yindo, wakinidani soko avovo. Tepo yangu mnyanya haga na kufanya na sana mzungu soko na wanyo kwa kile wa rabu gimbia wa haga na ingi uga unyuka tu mito tono, pana hongolo kundi. Nitapewa kudani la yana yana ngati mimi yuli misidzmo.
6: Zinombe yuko bana yuli misa re zandranga ano deficit.
7: Kenda ngani zavovo?
6: Kwe ulo. Udi dandraga aku bau nari kunya punya reswani.
7: Ada nyurinya reswani, awak jisumbu dapo. Vovu kaga belaga papa ya wangga falsir, angin sih. Nikanu vovu kamu, anu vovu falsir di mana tanu wangku.
6: Karu di belaga kuhanu ya
7: bapa. Dada, ranganu muni kurawo kuhangu. Iyo mungkin petun ga vovu. Aku asa syara, kipetu ya ukhago i. Nenya gua fanga kuya, bunga ringgis, kayu ringgis. Kayu girisnya kau kelami gua, pai natunga eh kayu giris.
6: Kau tunjung gua,
7: kau tunjung gua, bosho koko koki, uruza.
6: Ya, yele terumunu ninga gua awanya, waku kiri aku migo.
7: Iyo embe kamu kemuruza, atumoko kami gua, dundurkanu gua lalu koko, parugira futuro para sanna sah.
6: Ungu giras.
7: Ina abunyi koko ungu koko wana kenu ugumbi. Nyoya langu miko kujanja na miko kunyohaza wami ya angoni.
6: Ja ukaneli kuchar, unaniwa chara nyasi nyarugano.
7: Yunao wararo.
6: Matibona ya nyawangi kwa kuhuruguninga marina nyawa chara wao. Avanyari nyari sahura ili mungu ninga na marina.
7: Ino mungu ninga na.
6: Ila kukamunya tumbuno.
7: Na mwani inga kumajiri.
6: Kwa kuima.
7: Kuimbati.
6: Wadzumero.
7: Wadzumeya.
6: Kahiru ni apa? Ia hasil mereka tempat ya na.
7: Nada, ni sungguh lemah tu soalnya semana tu. Sudah dah nak kamu kuat.
6: Ya, babi, engkau embera kuat. Udah nak dikuat ini sa. Jinompe, kau hana si hana hana si bawani si bungki.
7: Dan ruat tu sedrumu alus. Sudah kami mana kusana nasi embera masungguh rino hana. Itu keadaan rakis. Itu kuli makam.
6: Yina nunga fuma makayo?
7: magayo yuni na nifari inzindera ko pikidunu mnyukole dzomu nyumbani uri nyahagula migongo para kuisimura matapa pikibegyo bege rama yamba hagula migongo iyi mana mora matapa nyisanisa konzara
6: ta ku kugenge ungakugira ko nyaku uihagula migongo iyi ngasi
7: muuno kama uri nyahagulo para nyitamane ga hen nyuromo nyupeko hagula Number Hagola, eh, Monyongo canova visa. Pinogo, I if it were under one.
6: Okay, Buddha, Sana Sago, Ripaza,
7: the Buddha Camo. He bomba, much you gave a Buddha Camkin, ah, Uru bomba, one hot again and one uncle. Much seems so much quite to honor. Can some man such a bubble of Slima wound?
6: Ja, unking is a radiba.
7: Ah, Radoli nganye fe.
6: Ngizungu ngiseka lakhona
7: ba nyengise.
6: Kutse ridzinzimu ngabona dzihora.
7: Zeyo tudiwa rababu.
6: Khonga bo ukora wa mcheka walishandirlanga kani zibadura.
7: Ah, yibadura yibangi hakana kiki tepa kona.
6: Ungutsaka ko yibadura.
7: Ah, ungutsaka pindimu kani silusini. Tiri

Gisgarati hingu bangana kirmil dukume kuyanga gibu disamitwi tsalani ka sina ona ko mambe matsigo silambo nyasade itsinyalari ka bali ka si ba kubali doropa la inyambani ku tsanganiswa libanda namelo magu munyamiyaka kubene muganga wo no mani di kaluka sinyali doropa.

0: chikacha kupa niko hibela kanongono kubela mwimani hibula munuri zikudu wada hombe da doroba la nyambane hina ni shisumbura cha kona mwa nyambane dizambe da hombe muna diengisa.
1: Belangu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utome wa unene. Belangu nyumbani hibula.
0: Hoi hoi wengi siwara dumsambiki kanongono kwa belangu nyumbani hibula hibu wata kuni madota ni masungu kati. Muno hinandichi sumbudu achako na mua nyambane kota majidi. Majidi Musa uchubu wata nguchenje wa nyambane uchudivela kuchaya uchenje wa Majidi Musa wa Kamali Jiva wa Shiku da Konsesan kusu kumahachilo. Tifana ni kutula Roma oya uya usinga wana papa. Tifana ni kutula Zavala oya uya usinga janto na. Kota Majidi, hoya hoya, ubakididi nsi kumuwa nyambani unga dano unga koma.
2: Ah, nyibongile. Nyomwe, nyibuidu ku segunda feira pra inga vindra. Nyitagira espetáculo Machavenga. Ku sábado nyitagira espetáculo tarde futsal. Mwele. E já, eba, kenu oyu nanguano, pariano. Satsapa kene zinzimuzangu munguzipa nyibonge dunganya haka babe
0: nyankundela
2: nyakundela babe nyakundela bili nyakundela eh mama nyakongongoza
0: eh no
2: kidzo
0: kota majide hina katisa kudoto kuhambana nongono kuiwa nguko hibo watangu ngutungu usumbudwa wanu eh hila kupwa mahungu ya hinga mamana michima inga vaichipinda yakuwa vamakuhu vachikona Majidi Musa afide. Ngali chamusela ngundimayo.
2: Balelipa. Ene ne kanyasi dikene omunya esinyasi tsongu yano nya dzirezi social vangureka phanye fude. Ene keno nyirekira ku apa muhono tsigunya ese set de dikago. Nyiwomo abara di Mozambique nya kondera ho kombesa kanyapa ene nyiwomo batunya nya malipa ku kitsongu pa dzibuat. Jakandene ene kanyapa nyuomo aba mutunya ene kugitsungu gani benefit news yakone mago majito ene nyuomo mama hon kanyapa
0: ja vapi machano ona vaba kuhemba makuhu
2: kanyavate kavunya ku komuti gono kwato umwalo sinya kopa vabwetedzela uyanga goha uyanga lipa gani somo kukosi wanyu gundre wanyu tanimi wanyu fula rele mas no has problem as enyo omo nyina vanya nyembelela gambe mutsaka
0: ibongile kota Majidi vanga hembele kungunjima wa julu vachikona Majidi Musa luzidi utomi kubetu vo hemba hinjo tekela kun ligarela tu Majidi Musa ngu telefone ya kuidana ehe angula hichikatu mundu huduswa kubetu Majidi Musa wahongo na hawa ngu nyama yakwe imani Majidi Musa.
2: Ah, mutoko nukanyi muti.
0: Hini kani hibwada katimeja.
2: Ah, ene kene Majidi Musa, nyibere kibidi Musa tare, galga kona ululi berdadu, nyadandre matisi, nyigira primare yangu ehi, nyita kompletar kwarta klasa haba, shkola raulu dakosa, ganili namuno ulu, kanyiri dunrugi. Jakabu nyinga kari matisi, wana kamo hunya manyanguzi, janyongola maputini. Nikaragoe majinguta ngita usela enu matsabu. Nyinguta ngita usela. Ntao ene kisu nyinga regere. Ja, nyiduga nyongoa ja maputini ja. Ba Lorenzo Marx gale maputini. Ntao nyipego embele. Nyembele de nyongoa shkola tunu gami nyewa shkola. Masha nyihebuza muhamba nyihebuza shokwe nyihebuza shkola sekundara de shokwe nyihebuza shkola centro internato de Mashulan nyihongoka nya agrikultura porque nyihebuli gambe uhebuza gulima nyihebuli gulima nya toma dejo 15 anos marraquen mashamba estatal e moro já olho porque intervencionaram com o Kitsungo. E já 가보니까 배자고 고 그라파르진 좀 장고 자 잡아 좀 지티고 요는 우에게 나니 안에 스쿼트 나는 건가 이거 누 뱀바 에 보고 보다 하자 모르냐 뭐 코코레로 가야 또 더 프로빈시아 인 웬베레 에 반이 징기 징기 징기 징기 문이 구나죠 아마 와 온바고 뭐냐 건자라 온바고 아바 지금 이 지금
0: 마시도 무슨 언가 우리 벨레기 동구디 뎀베 문
2: 에니 벨레기 동구 59
0: 1959
2: 1959.
0: Mhm. Ya ikongonya. Eh wa hombe ya. Mutondo henga kudana pela kula kuta zivangu matimo a utomi wako. Ya kuembelela kukubelela ngudembe muno.
2: 74 aba club de Nyamban. Iligere garga kone era encontro pop, mas era concerto.
0: Mhm.
2: Vanga romo batsungu aba. Ya banyirana para ni concorrer concurso. Nya set banda set nya batu nya gombe e ni ganyar concurso yo na ngar gana na tenya 13 anyere manya 13 ningo hapo hapo escola técnica agora que é instituto industrial e comercial igira primeiro segundo ano do comércio então pronto ni pegou embreia Nyembele ba ja nitagara bara abaga radio Mozambique abanyambane nangare
0: radio club
2: di nyambane nigara bazinzi muhana nyana bazukora batu kana então já podi nigara profissional nyazigira profissional chama po tu ni formar banda yango zinimitave
0: ubideni banda
2: inema banda Então, banda de paralega já... Banda de formula com 76. E da paralega já com 85, porque... É tu já sabe, enga, vai rebuar, vai rebuar, vai rebuar, vai rebuar a escola. Bambi já vai manas de bolsa, vai rebuar mais igone, vai rebuar de Portugal, vai rebuar de Bulgar, vai rebuar... Então, banda já... Já me pego que já... Nyonga já... Zinzimnya com apacada muito... akoza kwesinyo kwa toko embelera higara pala zinzi mziza sabu mzitiku zimbi mzitiku porque si kwa tana no nyikara pala nyi banda yangu nga wana ni kutaka nyikara pala nyi banda yangu mihimbo nyikara pala nyi banda yangu era zi disku zimbiri wakwe single dao maistazi ora wanga paralega zi pala zangu higara pala radio klubi radio Mozambiki ya zinzimu ya zinjinguzu Zimbe nga wana ni kutaka, anao, none zama hego yako, ba, nyi zimbe, nyi sisi wuni kuhulu buruka, sinyori kira mwenye zi mikrofoni ngu tabiisa. Entao, pronto, wale ja, nyi takara para gami ja, kasete, albu yangu, ulu, zo wombo mwenye zi internet, nyi wuni uwe, uya gaya, unatama na kama suriti, na kasara gambe, O menino, zinguinho, garabara já era de Moçambique, mas com o disco. E eu tenho garabara gamba 86, garabara Getibela Gango, gamba disco e olha. Só que hoje eu vou para dizer, eu tenho garabara gamba um de best, garabara Kese San Juan.
0: Nguia rima hit, algo manga com... Kweta ngutungutu hina ni program hawa Mozambique, Radio Mozambique ya ngoma. Nguti hitindandu tenga kukweta nga ngoma Mozambique.
2: Ene kanyi, nikade ajazu, desh finalistas, nikala, gaba desh finalistas. Nitakanya hara ku 2003 ngoma, 2003 nikanya ngoma, melhor voz. Como estão, como um grupo, essa voz de ângulo não é de brincadeira.
0: Não é de brincadeira, é voz de ouro. Voz de ouro, já.
2: Mas não ganharam esse concurso, assim, por exemplo, eu rompo uma televisão, mas está rocando com o rádio, não é? Mas em casa de televisão, não ganharam esse concurso, não ganharam espetáculo, não ganharam esse concurso. E só que, para mim, não... Suppose the corn is in Gukala.
0: Is in Gukala Zabao.
2: My Zomayana Yakohoze. He was just an assau, he was just a table. It does the Zumanega. That's the least better way to yego aba igiresu se bwetago zingu ka praheto atabu kandiso ene nyigagu nyigagu mwemberere entao kubale nyigiresu spetako nyigimbere mai we atabu yatigo no Maputo, Gaza, Bera, Nampula,
0: Shimoyo.
2: Watsabo. Wanyitakera. Watu nyawani.
0: Hanze katiti kwa kukwale kuhuma.
2: Tete.
0: Hanze katiti kwa hanze
2: kwa msana. Nyihongode tana mgini. Permeni peri kuswazilanda. No watu. Gabu watu. Nyitangola zone. Binone. Nyihongode. Haindi kamba alimanya.
0: Alimanya hukide.
2: Nyihongode.
0: Undebe munu.
2: Ko sten na foi 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Siriti kulangu iki tonga ki angu. Tengen bela ko sabo. Pa nawa na anawa siti kau. Eba esi kiatu, esi kiatu, esi kiatu. Nga ome kunangi desh provinsi, no? Ma zirimi malimi mangi nguzi. Yomu yukua, yomu yisena, yomu yuwaj. Eba, maji, mutu na mutu, oba to kutu, ora kuginani, isa regera goi. Nga eni regera goi tonga, nyakonde regera gitopi, owe regera gitu, owe regera gina nena. Mas sempre o gera sinyo tsambe sina pudo kwa tsap
0: ngudono eh majiri musa ukukide ngumwanya mbano tsuloya akamaputu majiri nyambane kwa kukudi bale
2: eh no
0: una uya gaya
2: umnyinga belekwa
0: eh
2: udi bale mamayo ngodi bale mamaye o papa ngumudi bale kumudi bale papa kumudi bale ne mamaye kumudi bale jenge ndi bale kitonga kango agaya kwangu se whatsapp kanye kukane basa abanya drop WhatsApp nyuko nyungu embere masingeni nyoya embere vilanku nyembere mapinyana kwene kwene nyungu embere WhatsApp WhatsApp shoka yakwangu janya kudi vaya kwikina
0: ya wembelele Mosambiki uonisa kuti what's bill omwe ndo wemid
2: eh nyota embelele o
0: ina ndikana ku embelele are musicali yatsi bila Mosambiki omwe ndo tahuti tigohekelako masikuya
2: ah olo singukimbenyana balukwana shoka pa dzipumuzadzo kazi pasi Zipumunya kuembelele kanye kanyerekele zipumunza tsabu zatiko za aba kabasela ndisele nguzwe sinya thanemike yo nyakuembelele kwathu mash vango pagere sinya kwaba hitsaka mash 90% ah 80% nya kabasi wona khatsi wota politika base politika politika politika pa ndekezwe kana
0: amuwa inyambane nguva vembelele vashoniphako vatanga yako va era yako
2: eh vange vange nyiwa nyiwa shoniphako eh depois de par va Jaco Maria va dova nyinga mahebuza aja nyinga mnoneza kena sanzia porque una ngilitu nyala lingwembele kwa dova ndri va Jaco Maria Maciel Kisha kaembelele, fiola, umisha ishae majoka omu, kamari jiva, keme uprimu, amigu, yi munganu, nyinamana nanae gambe nukunugu hawa. Nyi, agore, wakala wawo, wa olu, omu, wanabarizini, wa oya gira kutelepilizamu, kumano nyanyamayoyo,
0: omu nyanyo,
2: Juliana de Souza, Matsitsi vomunya vanje nguzi va wa tana meyo oyangagara presence muzaswai
0: tu
2: wa jazz producer eh wange nyuma shone pako porque wokwembera isinyi subweta kweni
0: ja amwanya bana kuchubota nguma jid musa ni kamali jivava vange va konfundira va hambe ngumembe lelo anu va konfundira
2: ah eh
0: what is it
2: nice
0: una ni kufuza hoyo
2: aba I anya wanya kamali jiva anu va mrona kuima jid musa Kumalina, porque kumalina ya yumi. Kamajiva, sogurimar, kamajiva majidimsa, kamajiva majidimsa. In your permission, can you kiss us also? Talvez you are to a
0: command. I'm going to go on a message. I'm
2: going to go on a message. Mugam, or Embrago, Soku, Hamana Kumalito, Lina, little language, little language, I'm a soak about the Kawasu won't goes. Porque little Kamal, little lie, little language, little language. Zinzi Mugam. Isigira ukaza mtu mmoja zigira stilu yae kumpana stilu kukitonga yake stilu yae ntao por isso bato vai confundir ene kene uyo kuke porque ho embele kukitonga atsapo ho embele kukitonga
0: jama vidu kulipo nao
2: ma vidu kulipo kunao kagale ka 4-3 kripinya kunyigravar já nyina ezikripinya gravar ene ku ao vivo mas kuzinzimu zizi nyembele yako oru nyazipe nyingarumwa clip
0: inchi ante kukaratela kukweni kuhu misama mbeno ma video clip
2: chapao
0: zizapao
2: chapao unagrafari clip kusu kwenta mili isosu para sanana peruki sanana sakuramba chapao kwa wapapaye nyapa tigeresi ngiri ayagrafari clip mas ne kamani yilu para haka kamani yilu para haka oo eme pasapa adamana lina no eh anazimana kuunzi majajibili wakara para kripe mkwanzi kripele imwalu kwalidade imwalu yiru majukashari zipondu zaku entamu ene kanyagara para kripe minashinagara para nukunuku nina nina manajari wangu hapa alvaro kumere sosapa ikira kripe ikira para zinzi mwenye Roland omutiku nukwangu depois janya nakira kripe
0: Ya okochangu dimakata pirataria Mozambique kama au imagine.
2: Oh, pirataria so kufana nye isonga nyikira ponye food. Pirataria kama yoyo, embora malina nya different. Pirataria kiyo. Agora, pirataria ya gal kan ifana nye pirataria bogera ku zitelefono. Zitelefoni ya mobe, mane. Zizemuzangu neka ngizit kinu wazwega abanya zitelefono kuginane, netapau kanyimane. Então, tudo isso, você sabe só isso, o que se paga, é pirataria, já, em que existe, só queria que eu ganhasse. Então, de política de acordo com a cultura, e com a que não respeito, acaba que eu nipo, é tudo vai embelear o batido no mundo.
0: Imagina, Moussa, que eu quero dizer que eu embelear a Kaunguma, em BH 70, ungaba ditindando dingano ukunato nga tepa.
2: Zinzimo? Oh, zingi ba. Ashiki, ora nga peko garafari, nga garafari zinzimo radi Mozambique. Nga zingi nguzu.
0: Maputu.
2: Kanyi regesa aba era upera, no e? Andao, ja izi nga garafari seriamente zanya o profesional. Isi izi nga izi nga kunazu zi alba. Cada anzi, cada alba é 12 vezes 6, só que eles contam.
0: Tinha engudo.
2: Sim, engudo.
0: Já anguti tindando, tinga kuhokisa kule engudo, fama. Tindando ta famoso engudo, unga tinga kuguleta engudo.
2: Oh, sikwatana nono, ngariga no bemba. Sikwatana nono, ngariga no bemba. Depois, none zama hego yago. Mwendo mwenye wangu unapitaka. Tingo para te...
0: Tindandoto.
2: Ya, katonke. Depois, nyone uwe, mahoni kwangu. Depois, wago ya hudwa, unawe ya gaya. Depois, waweta hoza muru nyama tapo, indasiwi. Unawama, hitote mazomeni, masitingi.
0: Nanga aloko na unauya kaya ngolo linza ke sakungoti uloko jana kala ndandolewa
2: neto nyake silo siku girega. Nyare kene wako ya hambana gaya. Unga kimbiri mwini nyaku ugira zinzile purukisha, uzangariri purukisha, ubato tweza. Uya gaya. Nyata veza nyikula ya gambi. Nyikuwe mbele, nyikuwe nonezanzia. Para asu, utamana njomo. Unatama gambi mjomo, unakazara gambi.
0: Unakazara gambi.
2: Unakazara gambi.
0: Eko lakula yela mahoranda kucha, utanda ukata uya.
2: Porque ambe loe unga hamana nae. Ambaro oyu unga hamana nae oyu. Agu uya, kuga zini. Gambi mama gambi. Aja, uya utani nguwa milayo, para... Utamana kwa mbembe njombo, ukazari gambi.
0: Ngutona majidi. Ibulani majidi, mati mwa dropana kanya mbane. Kutangani sako, stenta anush. Umadzivisa kujani yao. Nga ichamusela nguma hanyelu wa mwa nyambane.
2: Ah, nyambane, hiliba hivete bol. Hii, tanamiga hitrenar, hitutuma. Hilisaka nanguzunga sikwata na samuhu. Hili gimbe gimbe kama umu na heruma ya renga zi petroi umara inerijia umami maranga luma zi luju então e depois preservação kukitonga kangisiti mas uzu noneza ku umutu upa isu ulawa isu kwa kongolo wago. Kanisa chawe, simu, wangu bawa, apa biera kita nrenga ubiera, wana huinza si, zinu uhinza, hinza, si biya, uhinza, uchindra. Kaze, sa chawe sozo, faz parte do comportamento nya mutu. Pra, ora ugira kwa isu, uturugo, ey, kambesi ngira kanisa desi. Uturugo, ujo. Unavua kamu... Miago yeweta kuhu.
0: Ngoto na majidu, wadwa mwa nyambani kutalaka wana hiu ziwa kwa wantumbu nuku, isura. Masikuwa ya kala ngutu sura, incha anikambe. Kaimba ni isura.
2: Aha, ntibabe. Ay, pwane migoko, kaiwelegi, mikanzu, kaiwelegi. Oh, eso suti lukunu ngulu. Masikala kakono, nwera problema. Tambe, hitari nguzi. Wangu zaga mago kwenye kuneka mabanga, waya ringi sera, nziyani. Jamana gira karin magoko. Agora, para o pia sura, o burro vai queim, o burro vai maquim, vai saber o teu escritor.
0: Ah.
2: Kumana na pia sura, ali tangoko para a. Baduan, galho nada.
0: Cabe galho sura, isso é chavis, isso é o mahal.
2: Ele é o mahal. Sura, isso é o mahal. E em Gabai, isso é o kumahal. Era. Sinhagiro kumakan, sinhago, vai jumbis. Pone que não.
0: Sob.
2: So pano tonton. Kiswanga baba rengis, my sura now. Kufana ol mapotwinu womugu makanyo. Makanyi masidi rengis, era tumbunu, era tures.
0: Kungu vo shavisa ukanyo.
2: Olwango sav awango rengis.
0: Utani botani kota majid as in dwango dokona kota majid. Awangu dokona kota majid kuka
2: kudanda
0: kudanda. Kusurek na ru henya na.
2: Eh. As, nyobangi dandiri.
0: Kota maji.
2: Maji mapimu mawomo.
0: Ya.
2: Yeah. Udanda mokozi, maji mapimu mawomo. Nisi kutsetengi.
0: Kota maji, nguse nukata ngamu pala mkata tochane nko intuwa chivele kwa pela kwenye kwenye nataveleka. Upala mkata unaniva nana, tima pala mkata tochane. Sanani.
2: Sanani ngina asu, oi tu nya isu.
0: Oi tu.
2: Satsabu si dandiri.
0: Uzamide.
2: Nyiregira na uro. Nyizamide. Oi tu nya awo. Batsabo wa hebudu, batsabo wangu tuma, batsabo ene mwenga zwangu fudu eno maje jakanye mwali pereko banya kurenge zifrada nyerenga zidishikata
0: ah unati mwana na mafarada para batukulu
2: na ah batukulu si maje aba bamune abamune bananye capacidade yo nya kurengere zidishikata ene nyo kurenga basu kinikene vovo baguta watani wana kinu iba zega yesi hongo gayo talvez até kabasa tumise bur awana sinyo kupindi sinyo barengela
0: ja kabana na huko na majiti kanga huko muziko nemwe yanga lanse la ngondo wako
2: ya maji ilikene as over to go emberera, he bola upe.
0: Ah.
2: Porque es ya música, es una gula. Puedo suponga papá y sogur ago is. Bas. Mas, you what's happening? Because of embera. You know, moyo.
0: Majid Musa wa dano hawa ngote phone kana ngusona spectacle si wa sakwe ibora ni Majid Musa kota Majid embele wa hombe ngoto wako na mwanya mbane aku ho mwanya mbane kota Majid uta mwanya mbane utatuma chani ubote ngutuma kata spectacle ngabo watangu spectacle si ukutama
2: yo tanamiga nyakota eno kuma ngunya ku ni thoma thoma ngunya ku embele ni tanamigire nyembele de mashavenga Sabado, in Emperor Gampu Sabado, Slambusiri, Abanya, Tardi de Futsal, Aba Muere, Wuna, better the border, a better the Embere. Candelin younger, any warm, Kamalni warm, but Sabu warm. And now, Jan in a dual covers and Yongwa. Oh, Embere. Sábado futsal. Então, próxima semana, semana está a unha, embere a. Está na beginne, na embere a gamu.
0: 70
2: anos, unha litiga.
0: É com o sábado, eu a coixita.
2: Né?
0: E o Navas é um dia 15. Munembele, unavodi ao lado de grandes músicos, vai com a Wata Gambe Missa Bawit. Onde vai Missa Bawit?
2: Não, ninguém muti. Ah, Mr. Bar. Senhora Kenny. Na televisão já quer dizer entrevista já nem lembro de nada do que foi na sepele mas ouro nem lembro não já ambos me potuné como eu com a casa muçanga nem lembro há sabo com sabo mo
0: ah você quer tuar o dinheiro
2: não há problema
0: já não é que ango me zaba
2: já não é que ango
0: já moa Moçambique o governo belo o show não é permanente
2: Moçambique
0: o terça manage hook a manage hook
2: Wangi wembele kwari kamu. Ambele abanya pwani nova sherezao. Wamanya wari.
0: Wana wa Mr. Bao.
2: Wambert Luiz, wa Mr. Bao. Jawakari, wa Wazimbu. Kistano ativu, wakuramu mnyativu. Wangi, nufala pena. Wembele kwari kamu bae.
0: Nguto na Majid hila kuvala nungono kuyu wangu, lindandu, limwele. Udunda kujecha, udunda kusalacha. Ujikana usoja, udunda kujacha. Uhoza gina?
2: Ni sinyo hozako? Nyoko wangu zumuru nyo zinume.
0: Ino?
2: Nizimuwele.
0: Nyazi kuku.
2: Nyazi kuku, ujikira kamu kwa. Nyinzanzi. Nyone zinzanzi, pa mwanyo watapanya ure, unangirenge. Wanangirenge.
0: Jati senu kasa sela Majid, udunda kuselacha. Tempu jilivri.
2: Nyako watu sela? Oh, you said a genie, boss. King said, oh.
0: Good on.
2: Abana ringer, but they are,
0: no problem.
2: No problem. Imagine your hoza. Your hoza and zanzi, guad ben. Your marosa, oh, your poopo. Your hoza, and pay sale.
0: Your genie, why you went going dad?
2: Eh, can you visit the butteri? What's that a casting words and visit her? Agora le botere no podo se nyanga fa sha
0: ngut vanga ku kuzara kamba ku
2: vetana panyu fudu ja komi resistre ke nyidi panyu ka gambe vathu
0: majini musa henga dungula mashakanya na mbidi hambi bembelele ngu menti mwe basi awola ku dungula
2: ta bon nyungulo se zema chabonu Nina ikipeto ya papa yanga ishela ka mukumbene manyikeni omuweni ne mukumbene ndao nyolo sezendri yango atomare ku konta ni kunyaza yango abanyolo sezendri yango akontare ku gambe atomare ku konta nya nyumba aba le verdade hu nyolo sezela manager wangu nyikunaye aba
0: imani manager wako
2: Ku Álvaro.
0: Álvaro. Gena kuvuna tila kwa tumakata
2: uchini. Uye pasago, si. Porque eni yonga, eni so, tenki nyikira zinzimu, mas tenki kuna awe vanyolongo kisago. Imwa tabuone munyipu ago, vanyolongo zinzimu zangu, When you go to San Juan, because when we're in the city, we're the boy. Can you give me my Ruan? But hey, what the other Yama? I can, hey, no way. I said, daughter, cut one rule, repatu. No way, I say, and tell you what, Mingwaters is ever top. The reform of my boot, the Zumbo, and our wagons and Zang. I'm but I was seeing Golly going to take up.
0: Mitumara de Mosambique, you have a when is?
2: Oh, sir. I read the Mosambique. Iradi mama wangu kambini ka
0: mama wako
2: kambini ka peka bweni kwembelele sani nisimugole kugira na ngaitra paya rusnya konde
0: bonge de majidi
2: radi mama wangu
0: mama wangu majidi musa kanongono kobela nyumbani hebola ngabuwata nayo angataposhela nyumbani mwanga bila kwa kona kachwa chikata ahanya maputu hina valangu lindando limwelela majidi musa ngo ko haina kusukota kono go hima ha intervention ni embelele hisi valangu lindando la kwe unauya gaya
2: unatamana gambe soreti unakazare gambe lipangu kubeta nruda mwanangu lipangu kutisera mwanangu e depois a música ye nyembe ko 35 ja olugambo vale okati kutisera keringa pegwe mbere lipangu kutisera aukati wote jawa ngwembelela usanana
0: maplajo ja
2: kande plajo son legado
0: majid musa hina vala ngulindando liwa kanongono kuiwa ingatsipitiswa kwa billion ya nkundela wa radio musambiki kota majid hibongide kota majid hibongide kaumbe ngutu bela ngunyumbani hibula hina wona na kambe.

0: Lidoropa da Inyembani, Gudona, limanekako lichidziwa nga litiko da vatho va vanene. Inyembani kumanekedwe kuchiumbwa ngu vaendi va Swahili ahawa vanga maneka maPutukezi machita ngusana mukadidambida 1498 manga maneka machie aka simahasa kuhambana mbana kasi kuiva china kota kuisa masoni mitumu aiwa vangadiva china ndelela ngumili 763 ngukona hawa kukuvi kudiwumbidwi Nossa Senhora de Conceição ukona kunga maneka kuchi amukela chitatutu chakuvi idi chidropana tinza cha konselio. Di doropa da Inyembani divi dichi dumelwa umatiku yofana ni France ni Holanda ahawangu 1796 kumanikidi kuchihoka ma piratas ya Ilha Reunião. Di doropa da Inyembani ngudondi kunana hafuhi ka 79,724 wa vahanyi ka kulanda balela ingamaneka ichimaheka ngu 2017. Ngu 17 wa agosto kadidambida 2000 ngukona kungamaneka kuchimaheka nguzi ya hombi ngutu ya matini aniwa ditikoni ka Rusia. Kasi nguziwa nguyona inga maneka ichidaya wa marinyeru wa vangi ngutu ahawa wa mbibakona wama nikidi vachi baiselwa manga maneka vachi lusa utumi masiku manga maneka machilandela. Kayona nguziwa ngukona kunga maneka kuchiluza utomi sentu itzoitu wa vamarinyeru kanga hunimweyo anga maneka achihanya nguka yona nguziiwa mapasi mangamanwa nguka vamarinyeru vakari mamaneka machikomba atitaku magumi mambidi wa vamarinyeru ni vararu nguona vanga maneka vachihanya nguka nguzi ya kukata ahawa vona vanga maneka vachiluza utumi ngukutsimbilani kankama ngukonhaka kuvi vasinga sikota kuvi vachilamulelwa. Loku kudipindidi madembi mambidi isana kanguziyiwa ngu 19 wa junho mfumu wa Rusia nguononga maneka utadzivisa ataku nguziyiwa imanikidi ichivangwa kasingu ngalava mweyo ya Organização do Tratado de Atlântico Norte. 115 wa vamarinyeru avanga maneka vachiluza utomi kawana ukhalulena nguvona vanga maneka vachimanwa na vaditsotsidwi ka ukhalulena ahawa vambi nguntengo wa vararu kavanga sikota kuvi vachimanwa amuva vangadikona. Kama timu ya kulumba ditsikudwa da mhunu hikwala kanyisidi kuguleta ka Inyembani kuvidi doropa ngu 12 wa agosto kadidambida 1956 kumwe akuni nguzi ya hombi ya matini ingamaneka ichiwoneka ngu 12 wa agosto wa didambida 2000 aniwa kaditiku da Rusia. Matimu mamanikidi machibalwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu kamichini kudini Luis Batista.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

Bongile na kuri Francis Konstantini kuva mi fixele tini shoko maka mahungu lava mpela mangatwe matanzavutiwa hinkariwa 21 horas na 30 minutos la hi ramba mingisete shoko va anga chichi stitch ekusa I love kuva mingisete atwa mavalival atwa vitizir ina bala kuva mingisete mpela akha mahungu lava makha anga twe kudzeliwa hi munhu ekusa nakona kuni xihlahla lexi nge akudzeliwa eku tsoniwa inaka mwingisets ya milosa lipelile hinkwakuno minkarhi mi hi kumana mi ri kona hi nyika xiyanje leswaku va hi tlhewulana hi nghenaka mapotsu lomuya ku nga tala makwarterao ku na makwarterao kapa kaza ximanimani edorobeni la kona la ka mapotsu loko u ya kona u nga ku tivi u ta lahleka hi losa tinxaka hinkwako hinkwako hinkwako no minkarhi va yingisana va ri kona hi nga khohlwi va tshami va magudu anka yinyini hi nga khohlwi va tshami va le aka na mahaxa va tshami va le belulwani va tshami va matutwini va tshami va ka va le muwamba va tshami va miganga yin'wanyani leyi ka mapotsu hi nga ha nghena la yena aka thaninga ka khongoloti losalala tinxaka hinkwato leti nga karhi ti longoloka na hina loko hi jika a swihundzankulu swa hi nyambani hi nghena gubvuru hi nghena ka fonyololo hi nghena masinga hi nghena pande mijekeni hi nghena jangamu ya pulala tofu ya dun'wala kona kambe nyamutlha ku dun'waleke hikwalaho ku va ku ni xirhami xikulu moya lowu hungaka u hunga dzonga tiko hinkwalo hi ku hamilosa hinkwerhu hinkwerhu hinkwerhu swifundzankulu swa nyambani hi tlhela hi vuyaka gaza hi nghena tindhawu hinkwato hi bubula ka masingiri ka masanjena akaya ka ndhindhiza hi bubula hi swoweta tinxaka hi ku a swi feni hinkwerhu mpela mi swi kotaka ku va mi longoloka ni mintirho leyi ya rati mozambique nyamutlha mintirho yi tameliwa kusuka ntsindza wa xifundzankulu gaza a dorobeni le ka ncencai yi tamalisiwe Alfred Muyanga inaka ka casa mi nga vutheni ka casa swona.

0: mwenyekiti wa Radio Msambiki hoyohoyo ka nongoloko wa mahungu ya shtiku shadzongeni lumushunza nkulugaza shtratu shakutala ashambeki ikolani ka mpfula ineke ngopfu swinene ka masiku mambiri ya ugamesa mintiru ya vudayi shunza nkulu inyambani kombela kuva vatshamitiku vapetsa a mintiru ya kutifikela kati nsuna ikari famba khwatsi mintiru ya kuyengetela xitratu xipatsaka Mozambique ni tiku la Afrika-Dzonga le axifundza nkulu Maputo leti ntin'wana ni nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha manguma lamisiweke matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini Mariam Ibrahimu aka vulongoloxi la maritoni mpfumawulo na helikari hi ku navelela Wing City linene. Lomu xifundza nkulu gaza xitratu swakutala axambeki lani ku ngodlula ntsena mimovha yikulu yikokaka hi mune wa maroda matshamela mavangiweke hi mpfula yikulu ka masiku mambiri yo gamesa hi xwanisu swikanekiso swa Alt Xangani ni Xanganini xifundzeni xa Ximbutsu swo fambelana ntsena hi maboti hikuva mati makukumukile ka ncanca xitratu swa miganga ya ku hambanahambana ya doropa swi celekile hikwalani ka ntamu wa ku khiringa ka mati. Bonifacio Cardoso a vula swaku ku karhi ku ni ku tlhangana ka swiubyana swa ku hambanahambana ku va ku endliwa a mintirho ya ku va ku tiviwa a swikarhatu swa ku helela swi vangiweke hi mpfula ikulu ineke ka masiku mambiri yo gamesa lani ku onhekeleke a switirho swa magezi hambi ku ve ni ku tanula amasin'wini.
1: Swirhalanganya swin'wana swin'wana swi kumekaka swi yelana ni ta ntleketo hikwalaho ka ku a tindlela ku tala ka tona leti ngopfungopfu leti ti nga lomu minkoveni ti talile hi mati leswaku ku famba a mimovha leyikulu ntsena a swimovhana swa switsongo a swi kumeki ku famba loko hi vulavula ngopfungopfu ka tindlela ta le ka district la Bilene, Xibutu, Xongwete xikan'we na Limpopo lomu ka tindlela leti nga minkoveni a ti fambeki hi mimovha leyitsongo lava mimovha leyikulu. Swin'wanyana lana ku nga ni a swizathu hi la ka tavurimi lana ku humelelaka swa ku a masimu lawa ya minkoveni i matalele hi mati ka ma-district wala hi mavuyelaka kambe a titlhari ta vurimi ti le ku xopaxopeni ku vona swa ku hi ntsengo muni wa ma-hektari lawa ma nga kumeka ka mhaka leyi. Hi tlhelo na ta vufuwi hi ni ku vindlavindla vukulu hikwalaho ka ku ku nga fa a 40 doge wa tihomu a district la Bilene ka tindhawu ta Majole, Xixangu kun'we kwala ni xidoropanini xa ka Masiyi.
0: Almaritu ya Bonifacio Cardoso xiubyana xa ku lomukela timhangu lomu xifundzankulu Gaza. Mpfula yi naka kusukela wavumbirhi hi leyi yi onheteleke ni le Matola a xifundzankulu Maputo hi mahungu ma sasatiwaku hi mutirhisanikulori Domingos Makalani.
2: Mpfula leyi naka kusukela hi wa vubidrilwi a municipal ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi leyi nga kazi yi pfuxa mhaka ku va ku voneka switarato leswi swi taleke hi mati nambi ni miminti ka miganga ya ku hambanahambana. Mhaka leyi hi leyi vonekaka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade nambi na Matibyana. Mpfula leyi vonekaka kusukela hi wavubidrilwi a xifundzankulu Maputo hi leyi nga kazi yi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mati yaleliwe hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeri lweyi a kaloteki na ti vangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wavubidrilwi a muzengeli wa konseli municipal wa le ka Matsolo Julio Paruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya ku kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi onheteliwa hi timpfula. Julio Paruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi onheteliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelelaka matshamela ya miganga a nga impreza municipal dia kwa ji saneamento akuva yi eluka makungu ni kubekisa matshamela yakuva amadhi alilawa mafambaka hi tindlela tinene kuva kuvikeleliwa atindambi ileswi ya tlhamuxelaka administradora tekinika wa komponi leyi Izalia Malia.
3: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
2: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, as fundos Anculo Casque, a município de Camatolo e Zalia Malia, Luca Camchela, a mentira Jumlandruiki, e Muzangelo município de Camatolo, o Abitulé, Cuba, a Voneco, Suíli, Xunga Casucho, Nequela, e Coloca de Mfula, Tinaca, Cusquela, e o Avo.
0: Mintiri yavu daa ishunza nkulu inyambane ikombela kuva vatsamitiku va petsa mintamu kutifikilini kama vadri ya dzedzedze. Ima hungu masasatu wako imtirisa nkuluri Sandra Masango.
4: Mitiro ya taudao hichinye mucha provisi ngembani hili yukombe laku a kabahanya kubativikela kama badri ya malaria. Krimildo Alberto waleka mitiro ya taudao hichinye mucha provisi ngembani hili wa ula kulira ku a bahanyi wafanela kasiku vativikela hikutirisa hinjalalea inene amichikitelo li ingapakiwa. Krimildo Alberto hili yanga ula lijaku kuni kushukubala kamitiri ya taudao hikula kakuoneka abahangi lava tirisaku amichikitelo akuvalela amichongo hambini kuitirisa katautsevi.
5: Takuri vikela malari tenki sungula jiroku podi mari nakaya kusungula kabaseselo baseselo mahiuri miakari itirisa michikitelo inga yushkitala tenki itirisa michikitelo tamenzi lau kombela ku lava zela nuka limite.
4: Magizu e a Crimildo Alberto, o alecamitiri a taudal, retinho muita província em Emban, na combela a cavarranha, covativiquela, camabadri e a malária.
0: Kusue ni 2000 wa minjangu ya mganga wa mdumea ya shunzeni shashumbu sulu mshunza nkuluganza, hivile la kunyikiwa ndao ya kuva irima kayona, ni kuva ya keliwa a kwati. Amale iboyeweke ekola nika kuva isukili lumu inga ya kikoho lesho kuweni kunyikiwa ndao ankuponi ya mgudi ya tikulashina de shen. Imahungu mataku ni mtirisanu kuluri Carlos Matsinye.
6: Shitsungu shalaya amganganu wa mdume shifunzeni shashimbutu kolo mkagaza shinikala mkwepa eka mfumu na shikala kuva shingakili wanga chashazelo ilakulava kaka akona. Nkoponi ya kulonzota aministava ya ntikelo ya layana shimbutu kamu kwepalo u unikeleweke nzaku kanchololoko wakurula tuwa jmile waminjangu ye ikala kuwa ingena tindauta kuwa irima kuwa itakuma atamajela hanje kati injo leti vanlava vlakale soko atena matzamela kasi melanu makale ye ibulile ni vakumeke vambiri kandauleye.
7: Zaura Antonio Mate. Nyamukele ka governo preta kuma justice kumushina ata hipfuna ku hlayisa. Ahina masimu amasire vasuselelile, amukanju vadlayelile, ahi holi male. Lana se hina ni swilima, vanga duvuliwe swibhamu, na vayela ka kuma timhakata kulava male, vaduvuliwe hi mantravesa rabi, loko hi yangule hetelwa ni swibhamu. Xana watekeliwa swakwe ke, anga nyiki u swa yena ke. Hichuka na hima ojo kontra guvernu majinzani kama chumu ya ina. Alembeleli, nyamukanga dia 11, ka agosto, wa 2026, ahikombelili hela, inga nyiki wanga shua ina para kutarule. Yo hela kufa, ni mfumu wolo uifuma kuolo, akuruli siku ni siku yo hela kufa.
8: Arnaldo Mugadui.
9: Ni ranza kuya mkensalo kumitilela ili ranzo, minga tanga ikulua, kutakombi sa shirilo ka papaya na guvernu. Ndibonga intamu sunene. Alle utavutsana shoka nwina xitsungu. Atiko lela kankanya vanhu lilumba mani. Na vutisa futi atiko lela kankanya vanhu lilumba mani. Sala kunyamunda. A governo itaka hina vana va yoho ita ku yamukela ni hlubuko anga valungu le vatisa ku ta pfula mintirho lomu a valungu leswi va lava ku teka ku tindhawu leti va ta mu nyika timali ta n'wina ta masimu lawa xa wu komba ku msusa lomu ka tiko leyi va mu nyika timali leti ringana ka misinya leyi a muxina wa ringana ku tirha nga yi nyikanga mali ya hina a hele ndlala
6: kasi Edu Mac wa nhlangano Justiça Ambiental a vula leswaku a ku va ku nyikeliwe amukhwepa luya swi ndzeni ka ku xixima a nawu lowu u gemaka ku va xitshungu xi nga kombisa swikhalo nakona a mfumo wu na xisindziso xa ku va wu hlamula a swikhalo leswo.
8: Que a administração local diga qual é o plano concreto para essas comunidades. Várias outras vezes submeteram pedidos de informação, petições que não foram respondidas.
6: Maritu ya Edu Mac. Wa nhlangano wo kala ngalo mimfumo Justiça Ambiental a nga nhlangano lowu seketelaka a mindyangu leyi hanyaka layana ka Mdumeya a nga ndhawu leyi yi khumbiweke emisava ya ntikelo ya ximbutsu leyi yi londzotiwaka hi nkomponi Densheng. Kasi murhangeli wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbanzi a yamukelile a mukhwepa lowu na atsika amaritu lawa
10: kensela ukona ra nwina switwile leswaku namuhla mutata mutela uta hinyika phepha hi hina la hinyimela lona leswaku minga hinyika inkomo swine
6: tsundzuka leswaku tsengo kade wa xitshungu xa layana amdumeya muganga lowu khumbiweke emisava ya ntikelo se xi rirhisiwile nakona xi yamukelile ami chachazelo
0: ashunza nkulu inyambani ya munthla ku game mintiro ya jonzo inga nyikeliwa evafambisi va minti ya kufundisa mintiro xiyimo xa swifundza nkulu swa lomtikweni ku vulavuliwa Mikab Delgado Nampula inyambani ni Maputo mahungu matako na Armindo Masinge
11: kugumisili wa sithathu loyi a dropeni ngenyambani a swigonzo swi nga ve swi landzisiwa hi vagundzisi va mainstitutos técnicos profissionais va maprovincia ya Cabo Delgado Nampula kwatsikwatsi ilha de Moçambique inyambani swin'we ni Maputo cidade a ku valiweni ka swigonzo leswo Leo Jamal na ku hi secretane de estado wa ta swigonzo swa mandla lomu swikuleni i khamisa leswaku swigonzo leswi nga ve swi ta maheka lomu xikarhi ka ku londzota a makungu ya reforma do ensino técnico na te kungalo a zwi sezi chumu ku a zwikola zwi aketetiwa zwi khela zwi chetelwa a zwigodzo kuveni avagundzisi avana utivi makunu kwalaka ku wa ku gumesa ka swigonzo leswi hi zwile Celso Rafael la ku hi murhangeli wa ta xikola técnico profissional Eduardo Mundlane
12: ndzeni ka xikhatilechi a zwigonziselelo zwi ve zwinyingi laha va nga gondza ku maha a zwigana gana leswi zwihula ku zwigana gana zwa mapastelaria nga ku gonisa ku maha mihlovo yo tala ya tibolu mapawa madosi manyingi hambi maentrada zwa ku fana na ni tixamusa ni zwa ku tsalangani a mapizza tlhelo jin'wani va gonzisiwilo kambe a ku maha a swimahamaha zwinyingi zwa lomu matikweni mapasteis hambi ni zwigonzo zwa ku fanana ni ku bika zwa ku ga leswi zwinyingi zwi xavisiwaka lomu mahotela tan ma ve mavhiki mambirhi ya gondziselelo wa hombe ngopfu laha wu nyikaka a matimba ya ku a vagondzisi va hina va lomu nyambani ni ka man'wanyana matlhelo ya tiko va ve va hi ni vutlhari ga hombe jin'wanyani ka ku va tatisela gondziselelo wa wunene aka swigondzani swa hina va nga vana va hina lava gondzaka emitirho leyi ya wubiki
11: Celso Rafael murhangeli wa Instituto Industrial Comercial Eduardo Mundlane a vagondzisi lava nga ve va kuma swigonzo leswi hi ta wubiki va te va tsakile hi ku a magondzisela matavi lawa ya wuchukwana
13: Vania Beatriz Pitoro zwi fambile khwatsi mavhiki mambirhi hi nga gondza nguvu zwi ta cinca zwa zwinyingi porque zvimwanyana anzomaha mazve kutirisa yimwanyani tekinika mazvezvo ndzitisile ndzitagondzisiwa a tekinika yimwanyani ya professional zvaku lakama ama aula ya mina ndzitagondzisa va ava student va mina na ndzitirisa tekinika leyi ya nyuwani ndzingagondza ni va italiano ni va formadoro vamwanyani
14: Eugenia Muyanga hi fundi khwatsi hi dyondzi khwatsi hi swi kotile ku va hi dyondzisiwa fundzise ku va hi va ni u tivi para hi ta kota ku tlhamuxela o hi dyondzisa khwatsi a valunu va hina a swikolweni ka hina ntawu hi lava ku khensa ku hinkwaswo leswi hi nga swi funda lani a va tidyondzo leti ti nga ta kota ku akukulisa a ntirho wa hina
11: vagondzisi lava nga ve va humelela mikata swigondzo hi taubiki na vagondzisiwa hi vaitaliano i 10 zin'we vagondzisi va ku teka maprovinsiya ya Inyambane, Maputo, Nampula zvin'we ni Cabo Delgado
0: lexifundzankulu Maputo i karhi hi famba khwatsi mintirho ya ku engetela xitrato xipatsi ya ka tiko la Mozambiki ni tiko la Afrika-Dzonga Veronica Sidumo
15: yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku endlelata xitrato xa nhlayo ya muni yi hlanganisaka tiko la Mozambiki na Afrika-Dzonga vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa leyi akiwaka mahlantsweni kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga i mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku andlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba a ku va ku na dyalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratweni murhangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya umuni Feniash Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke
16: a ku sunguleni ka lembe leyi hi ve ni xikarhato xikulu hikusa ku ve ni ndhambi leyi yi nga endleka Maputo ni ka Gaza laha ka xikhele lexi hi tekaka swona maribi ya ku ya ka vona xitarato a xi taleke hi mati tihweti timbirhi ta hweti ni hafu laha hi kula hi pompa mati lawa ya ku heta ku va maribi lawa hi ta yaka ka kona xitarato se leswi endlisa ku hi tshama tihweti timbirhi ni hafu na ku nga tirhiwi mhaka a mati lama nga hisa tixikhele lexi kambe ka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho xo sungulile ta leswi hilwela ku va hi tirha hi ku kahlumisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na ku nga se fika nkama wa ku kuhela ka kontraka leyi ka na yini ku
15: loko a ya mahlweni Feniash Mazivi a tlotsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato
16: a leswi swi kombelaka ka vatirhisi va switarato ni vacheli va mimovha hi ku va loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku pfumba a ku tsumisa ka mimovha hi kombela ku va pfumba ku tsumisa loko va famba ha hombe ku a ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi hi mhaka swa ku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitiratini kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a paciencia va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga
15: murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya umuni Feniash Mazivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho hi ya ku endlalata xitarato lexi enkongometweni ya ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha
0: xiyenge xa maphoyisa ya ku vonelela mafambelo exitaratwini xa xikuvala hikuva vacheli va mimovha ya ntleketlo va nga nyikani a ndhawu lomu a switaratwini ku landzeni ka ntirho wa vona tlhele rhamba mutirhisanikulori Arimindo Masingi ku va mahlweni ni mahungu lawa
11: a maphoyisa ya ku vonelela ta mafambelo manene lomu switaratwini lomu maprovhinsi ya Inyambane hi lawa ma kombisaku a xikarhato xa ku fambela lunghana a vachembeli va mimovha lava keketlo va nga chiki lomu maruweni ku kasi va siya wutshami ku vanghana va hundze kona loko va lava ku pakela hambeni ku chisa vakeketliwa Diocleciano Matsimbi wa laha wusikeri ka maphawu yiseka ra veketa ku vonela hi timafambelo manene lomu switaratweni a tingalo a xikarato lexi hi lexi vona vatonga ve va sangula a ku khatisa ka yenhle loyi a tikun'wa na a karhi a maha a mukhuva lowo wa ku homboloxa a nawu wa timafambelo lomu switaratweni yenhle muchembele a nyimaku i fanele a ku siya vutshamu ka siku vanghana va kuma ku hundza hi kona hikwalaho kasi ku nga rhisiwi makone a vachembeli va mimovha lava ta keketlo i cikwana ku landzisiwa a nawu
17: ka ha vonekela leswaku a mimovha ya xapa hi ntalo wa yona ya ha simama yi nga vhumeli ku jatama laha xitaratweni kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarato wa ka hina hambiloko ku nga ya ku va nga mhangu hi nga cuka xipeli muchembeli loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku ku vona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u laha ka ku pakela timhaka ti mi kumeka kona ti karhi ti karata nguvu leti ni karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vulavula ku lomu dorobeni ka Nyambani swa tolovela ku kandzakanya ku maha ka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wani madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpethu ku tolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato wa ka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi va nga timangu
11: Diocleciano Matsimbi wa laha wusikeri ka maphoyisa lomu a iNyambani na a karhi a kuca a vachembele va mimovha leyi a ta keketlo ku loko va karhi va nyima kasi ku pakela hambi ni ku chisa a va keketliwa va fanele ku chika laha ruweni kasi ku van'wani vachembele va swi kota a ku famba hi kona
0: igamesa mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na tsindza vutala ma vulaka swaku mutlhavukanisi wa ta majuvani xifundzankulu Maputo Lena Magaya a vula ku va mintirho ya xiyenge lexi hi famba khwazi hambileswi va kumekaka kule ni livala la ku tlanga ka loho mahungu mataku na Anabela Kumbe
18: mutlhavukanyisi wa ntlawa wa atletism a nga majuvana hi rihambu la xisati ni la xinuna Lena Magaya a vula leswaku mintirho ya ku tlhavukanyisa ntlawa wa majuvani wu famba hi tindlela tinene hambileswi ndhawu ya ku tsutsumela kona yi kumekaku kule ni lomu va nga kona
19: a matreni wa hina ma famba be hina a vatreta va hina va hi tisa swa ku hi ta buya ni nchumu hi ta buya ni mamedadla hi ta buya ni matasa ntamo va hi tshembisa leswi faltarake ku hi continuara ya tiza hi tiza mesmo hi privata hi ta kota ku hi va hi buya na hili bon hi va ya ku pitira ben hala a Nyambani
20: mutafamuna vatsongwana va ngaki sweswi
19: sweswi hi ni dza sege wa vatsongwana hi nga va primeiro xikalawu segundo xikalawu terceiro xikalawu ntawu total dza sege ntawu tendu hi ni va 8 va vasati ni 8 va rapaxi vanhwanyana
20: va tikomba swa ku va ni va tirha para va kuma a swihiwa Nyambani
19: hinkwavo epa ni ku tshemba swa ku va ta hi buyisa ni va ta hi buyela ni xihiwa hi Nyambani
20: mani ma difficulty mu kumana na
19: ma difficulty kumana na wona i ka ku a lomu ka ku tsutsuma kone a pista a pisa le dza dzinene dzingani ma medida lawa ya ku juleka ka atletism maja hi swaku hikuva va nga na dzoni na dzidzo va kulinyana ni lani hi nga kona mas ya vezi ya famba ku hala ya trainer ra kona
20: ndhawu a xifundzankulu Maputo poti xinyimela
19: a xifundzankulu Maputo xinyimela muhandzu yinene si hi swo swi hi lwelaka swona ku va hini muhandzu leyinene
20: mutlhela leswaku ku ni vatsongwana va xivaka a xipesiyali mi tirha njhani ni vatsongwana
19: a vatsongwana lava hi tiza be na voni purki na voni a le nka hini va tekniku va lava va dza sexi ku ni wa xipesiyali para a tiza na voni entawu maji hinkwavo hi tiza na voni i na voni va ti dedikara para va kota ku va buyani xiwa
18: Elena Magaya, mutlhavukanyisi wa atletismo, loko a vulavula hi mintirho ya ku lulamisela vatsongwana lava nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo di sportivo scolar ma nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani hi masiku ya 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro a taka.
0: Mungisito Grenzeka, Enyima Kola, ni shingilishi shema ungu ya shtiku sha dzongeni. Lumushunzankulu ganza shtratu, shakutala shambiki, ikula ni kamfula, ineke ngofu shnene kama siku mambiri yoga mesa. Mintiru, yevda ishunzankulu inyambani, ikombela kuvava tsamti kuwa pesa mintiru ya kutifikela kama vadri ya zezezi kuwa tirisa kwati amchikitelo. Ikari ifamba kwati mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka tiku la Msambiki ni tiku la Afrika Dzonga li shunzankulu Maputu. Litintungwani avenlo kumakanta maungu ya nyamuntla mala msoe kumatla matlaiwa a Francisco Simbini, Mariam Ibrahimu ave Kamichini.

21 horas e tlhetlhekela 56 minutes no korontero Francisco Nsimbina e khambeleng tsaba ya Tsonga tiko e rima wa kolo kumangola mo fikele kwats na kolo rima ingset e kongwa mankari wa 22 hora xilana ke hinga ta tlhela ke rhamba na kolo rontero Francisco Nsimbina ku va ta fikisela mahungu Isaac Matosa nge unga ti dlayele nuna wa nhanyana na ku na vamamani mine mukhuva wa ku vulavulela vavanuna aza tsukula mpela ka munti ku vulavuleliwa ntsena

ka nhaku ni movha leswaku va a ta kuma ku vona leswaku va a movha u famba njhani a ku va hambukana hi ndlela ya kona. Yamukela ku salutsiwa ka Roxtino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisana ku loku lowu.

Auto anche magari quando col mix siete quelli che in bere la na se zari tsange o katli la pora pora le la la veke la kaya la nangu na uvingi kula kwa mi koma kwati ba mama nyana ba ngwe na nguna ba mama nyana ni koma na kwati ni vingi ba ngwe na zwa kwa mita hanya auto mir nene na kona makale ya kuva hi hlawulela vasati vana va hina le hi laveki kusa vona va rhandzene hi ku rhandzana ka vona.